si tangsa ang si magkamti matum si ko na si kanggun chwe kung kantin ti kung kabag ko kung